kay kuya ko'y may kausa kayang, kay kaywayo ko'y may pasay kayang. Alto tabako ta karotimang, kay ato tabu ka dari kasimang. Kay kuya ko'y may kausa kayang, kay kaywayo ko'y may pasay kayang. Alto tabako ta karotimang.